3 in the morning. Good morning, good morning! Ulo-lo ko ng mga estudyante rito sa opening ko lagi. Ay, hindi na pala. Malapit na mag-alas 8.04 pala. Malapit na mag-8.04. Yun yun. 8.04 in the morning. Good morning, good morning, good morning! Muli niyo po nakakasama on air DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Hanggang alas 12. Oh, tama. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama mga kapatid. Mahaba bang oras ang ating pagsasamahan? Sana'y huwag niyo akong iwan. Tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Time check. Oras na para bumitaw ka na. Saan mo nakita yung video ko na yan? Top Santiago nga po ito. DJ pa shout out po kay Jezabel. Jezabel? Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babae sa puso ko. Yung iba nasa isip ko. Talino! Anyway, good morning! Yeah, today nga po ay araw ng Sabado. August 29 is our day today, mga kapatid. Nang kembot na lang tayo, mamaalam na sa Agosto. Napakabilis ng ng oras na yan eh. Ay nako, na-defrost na po si Jose Marichan at saka si Mariah Carey. Ngayon po sila ay nagbibihis na. Pa-shout out kay Sir Darwin na hindi ano to? Na hindi mama-move on, maka-move on. Salamat DJ from G-Boy. Anyway, wala po tayong topic of the day kasi diba naalala ninyo tuwing Sabado, i-re-rest natin ang topic of the day. So i-re-reserve natin yan para sa Monday. Apat na oras ang ating pagsasamahan. Ay! Good morning, good morning, good morning, good morning sa mga nagkakapi po dyan, sa mga sa mga sandaling ito. Sa mga walang ibang ginawa dyan kundi tumunganga, tumambay at magtanggal ng muta nila. Mamayang alauna hanggang alas 3, tama. Hanggang alas 3 ng hapon, makakasama natin mamaya si DJ Echo para sa kanyang Love Songs Parade. At sa linggo naman, mapapakinggan natin siya para sa programang Top 20 Countdown. Freddy Aguilar! Ikamukha ko si Freddy Aguilar ng D-Oras. Ang ating text line para po sa mga nakikinig na sa atin sa mga sandaling ito, 0935-810-8217. Good morning, good morning, good morning po sa mga classmates natin dyan. Sa mga Tapsians po natin, sa mga faculty and staff, sa mga school administrators, sa ating president and CEO, kay Doc Reynald dyan po sa may Palawan. Maraming maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa, sa mga listeners nating walang sawang umantabay. Pati na rin po sa mga nangungulit sa atin sa TikTok live sa mga sandaling ito. Shout out to John Carlo Peralta na nagtatanong sino daw yung makakasama mamayang wine hanggang 3 p.m. It's DJ Echo, mga kapatid. Alam kong familiar sa inyo at kilala nyo itong mga to. Ay, ito lang pala. Siya lang. Si DJ Echo, ang inyong echoserong DJ. Hi, sir. Hi! Walang pwede nyo rin pong bisitahin ang aming official Facebook pages ng pangalan na nito, ng TOPS Campuses. Hanapin nyo lamang po TOPS Santiago, TOPS Alicia, TOPS Kawayan, TOPS Rojas, TOPS Ilagan at TOPS Solano. At nga po pala mga kapatid, ano, ang TOPS Stirling Campus ay tumatanggap na po ng early reservation. Ano yun eh? Hanggang anong oras ang program niya, DJ Max? So, di ka nakikinig, John Carlo? 1 to 3 p.m. nga ni... Ano ba na nga yan? Good morning sa aking matalik na kaibigan na walang ibang ginawa kundi tumunga nga dyan sa kanyang sasakyan sa mga sandaling ito. Good morning, Jonathan Gabira. Ang palito ng... pangalan niya ito, ang palito ng Ilagan. Uy, busy, nakaraan po. Ay, kaka-announce ko lang, ngayon-ngayon lang na makakasama nga siya ng alauna hanggang alas 3.
Kasama ba yan sa rules? Good morning po sa mga bumibili pa lamang dyan na kanika nilang mga almusal, mga kakagising pa lamang sa kanika nilang mga higaan. Sa mga may pasok dyan sa trabaho, ay! Alipin tayo na sa lapi, kapatid, tandaan mo. Hindi pa tayo ganap na mayaman. Hindi pa tayo bilyonaryo. Hindi pa tayo milyonaryo. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na tayong yumaman. Pera na lang ang kulang. Yan ngayon paulit-ulit na sinasabi ng iba. Good morning po sa mga nakikinig sa mga iski-iskinita dyan, sa mga tambayan nila pag mga ganitong oras, sa mga kiaga-agay alak ang nasa harapan, sa mga may hangover dyan, ay! Grabe naman ang grabe naman ang hangover na yan! Parang may mga estudyante tayo dito, parang may mga tapsiyan tayo nagtitraining or nagpo-practice para sa alang TV broadcasting ah. Hi, sir! Good morning! Ewan ko, nakikinig na sa atin si DJ Ego sa mga sandaling ito. Kasi busy rin na tao yun. Ipang balagbagan ng madaling araw yun. Diba? DJ, anong text line? 0935-810-8217. Yan po ang ating text line sa mga magtatanong at magtatanong. Kung meron tayong question of the day, wala nga po. Sapagkat, ipahinga naman natin ang ating QOTD. Kamustahan muna tayo na itong Sabado. Kamusta ang Lunes hanggang Biyernes mo, kapatid? Sa mga sumahod dyan. Ay! Ako, sinasabi ko sa'yo, ubus ka agad ang pera mo. Diba? Alam na alam ko yan. Kapabayad lang din namin nung ilang mga bills. So may mga utang dyan, sumahod ka na. Ayad ka naman na. Ano na-expect mo? Yung inutangan mo ay mayaman at hindi nangangailangan ng pera. Di sana. Ginawa niya na lang tulong, hindi niya na lang pinautang. Good morning, DJ Max. Kakabangon ko lang ang person lasing kagabi, sabi ni Texter 4637. Yan na sinasabi ko. Naglasing-lasingan ka lang din yata. Lasing-lasingan, para ano? Anong ganap at lasing na lasing ka? Texter 4637. Napaka-bad niyan sa health, yung umiinom. Hindi po kayong naglalasing. Kung iinom kayo, yung saktuhan lang. Hindi, yung pag-lasing ninyo, may hangover pa, ganyan, diba? Sa mga nasa trabaho na po nila sa mga sandaling ito at nakatune na sa ating programa, hello! Sa mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan habang tayo ang background nila sa kanilang road trip sa araw na ito. Ingat-ingat po sa inyo. Sana all may pupuntahan ngayong araw. Sana all may gala. At sana all may pera, di ba? Parang masarap ngayong umaga yung pandesal tapos mainit na tsokolate. Yung Milo, ganyan. O kaya Ovaltine. Pero pa ba yun, Ovaltine? Parang tagal ko nang di nakakakita ng ganyan. Sana all payout, DJ Max. Magtrabaho ka na. Para may payout ka, di ba? Patingin nga po ng background. Ito na yung background. Ito na mismo yung background natin. But parang yung leeg ko. Nagkakaroon ako ng double chin, guys. Dati, ginajoke ko lang yung mga kaibigan kung may double chin sila. Ngayon, meron na rin pala ako. Shout out po sa mga nakikinig sa atin dyan sa... Sana ba yan? Nakalimutan ko na naman. Sa gilid ng Happy Go daw. Napadaan ako kanina dyan kasi may sinadya ako ng umagang-umaga. Umagang kay ganda. So may mga chikiting dyan, bangon-bangon na. Ba't parang tamad na tamad ang buhay ngayong umaga? Pag Sabado talaga. Slow morning sa karamihan. Habang sa iba naman nagmamadali kasi papasok na naman sa trabaho. Ang hirap yun noon, yung mula Lunes hanggang Sabado, may pasok ka, Linggo lang yung pahinga mo. Masyado kang pinagpapala ng Panginoon. Good morning, Wesley! Good morning din kay Kisa Kiel. Oy, Pogi! Huwag natin pinagkakalat yung mga bagay na alam nating obvious, Yung mga bagay na alam nating alam nyo na.
DJ, good morning! Nakikinig na po kami ni Mama Budette and Papa Rodolfo dito po sa may Cordon Isabela. Habang nag-aalmusal, padalhan ka daw ni Papa Rodolfo ng pandesal. Ay, hindi sinasabi. Ginagawa yan. Dapat pinadala na kanina pa. Saan ang lugar mo ya? Dito po sa may Santiago City. Sabi po ng NFA, tagasan ka Weasley. Padala ka na ng almusal dito. Wala akong kasama dito eh. Wala akong... Ay, walang pagkain. Quezon province po. Yun lang, Quezon province ka naman pala. Although nandyan yung ano, yung mga iba kong kapatid. Ano, bandang Sariaya, Quezon. Marami rin nakikinig sa atin dyan, nanonood sa, ano, sa live, tsaka nakikinig sa online radio app. O yun nga po pala, no, kung gusto nyo makapakinig ng Taps Radio, kahit na kayo'y nasa Amerika, Canada, sa mansulok ng mundo yan. O kaya kayo'y nasa Batanes, Holo, ganyan. Halimbawa, napunta kayo, in God's will, mapunta kayo sa moon. Pwede nyo pong ma-access ang aming online radio app. I-download nyo lamang po sa Google Play Store tsaka sa App Store ninyo yung Taps Radio. Or kung gusto ninyo, pwede kayong dumirect sa inyong browser. Search nyo lang po ang taps2011.com. Sinsan doon din yung ibang mga announcements natin. Meron din po doon yung pangalan na nito, ang ating radio. Candelaria ako eh, sabi niyo. Sariaya, tas sunod Candelaria. Ah, okay. Wala, di pa po kasi ako nagagawi dyan, sa totoo lang. Sabi ni Texer 4637, birthday kasi ng anak ko kaya nag-celebrate namin. Kaya lasing kagabi, DJ. Birthday pala ng anak mo! Bakit hindi ka man lang nagpadala ng pagkain dito? Buro pa bati lang tayo dito, Texer 4637. Kabot ka man lang sana kahit konting pansit. O kaya kung meron man, sopas sana. Nagtikrig na naman ako ng sopas. Talagang yan yung pagkain niya, ano, eh. Hindi ko pagsasawaan. Sopas. Ano, paring Jonathan? Good morning, love. Wala nang padala ng pagkain dyan. From Sir Joselito Carion Bora, magandang umaga po ng Sabado, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Borja, pabati na rin po sa Family Agar sa Puruksa East, Agar Compound, Malini, Malvar, Santiago City, mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Warning, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Joselito Borja, ang ating napakasugid na listener mula noon, magpasawalang hanggan. Kahit nung ako nasa kabila pa lamang, italagang listener na natin to si Sir Joselito Carion Borja ng Peso, Santiago City. Nakikinig ba si Jonathan o nag-good morning lang talaga at may ano to? May sadya na naman. Sir! Sabi niya. Sa 5 million viewers natin, maya-maya pa ito dadami. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan. Dito pa rin po siyempre sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Gladys the Boxer and the Boxer with a song called Sasakyan Kita, back-to-back with Sandara Parks, Ang Ganda Ko, para sa mga feel na feel nilang ang ganda nila today. Today lang ha. Sabi naman lumalaki ang ulo kapag everyday. Good AM! Pa-shoutout kami dito sa bayan ng Rosario, La Union, from Juan Rustico de Vera. Big shoutout po sa inyo lahat dyan sa bayan ng Rosario, La Union. Maulad ba rin po ba dyan sa LU? Diba ako nakakapagdagat dyan eh. Gusto kong makapunta dyan. Thoughts mo ya, possible pa din kaya bumalik? Hindi na. Kapag ganyan, hindi na babalik yan. Sa pag-ibig na naman tayo, Weasley! Broken ka na naman! Uy, thank you po sa mga nag-send ng roses sa aking live, ha? Para saan po ba yan? Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

8:26 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. You're still with me, my name's DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Sa managal mo sal bujan, paingin naman. It's the kid that always says hi in school. Marami kayo nag-hi sa akin dito sa school eh. Sino ka dun? Hi, Constantine de la Cruz. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Ikaw, DJ Max, kamusta ang araw mo? Ngayon, hindi ko pa sure. Pero pag gising ko, medyo okay naman siya. At least, nalaman kong buhay pa din ako, diba? O dun pa lang, unang-una pa lang yun, dapat na natin kaagad yun ipagpasalamat sa Panginoon, diba? Na tayo ay nabuhay muli. Kasi yung iba dyan, di na gumigising, diba? Kaya ipagpasalamat mong buhay ka. Sa mga nandito nga po na TV broadcasters natin, naririnig nyo ba ako dyan sa labas? Ang damot nito mga TV broadcasters natin, matalo sana kayo. De, magagaling itong mga to. Defending champion eh, no? Turon ang buhay ko, sabi. The one that asks, what's your TikTok account? Madami din kayo nagtatanong sa akin kung ano yung TikTok account ko eh. What's up? What's up? Ayan, good morning daw po sa palengke na Santiago City. Diyan po sa may Gate 1. Tama ba? Gate 1? Gate 1. Tama. Gate 1 Santiago City. Hello po sa inyo lahat dyan. Ito ba yung ano? Yung may hilera ng bilihan na cellphone. Alala ko talagang yan yung pinaka ano, ano ba yun? Gadget capital ng Santiago. Sir, pautang. Hmm? Ako ba yung utangan mo? Sampigahin kita na 30 beses. Sa dinami-dami ng taong pwede mong utangan, ako pa talaga. Hi! Sa mga nanonood po sa atin dyan, uy, dumami ha, 17 million viewers na tayo. Ulit-ulit ang text, 4637. Ano yan? Naka-double send? Parang di na uso yung ganyan na. Di ba touchscreen na lahat? Di ba sa Nokia nun, sa mga keypad, uso yan eh. Yung noon na, uso yun nun eh. Yung nadodouble send. Yeah, shout out mo nga ako, Justin Pogi. Hi there! Bye, sir. Nagbabay na si Melchora Aquino. Mukhang gagamutin na naman niya mga katipunero. May nanonood kasi sa atin ang pangalan Melchora Aquino. Mukhang gagamutin niya yung mga katipunero sa mga sandaling ito. Kaya magpapaalam na daw siya. Sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela, mga kababayan kong tulog pa rin sa mga sandaling ito, sana'y nakikinig yung mga dapat kong patamaan. Ay! Magsibayad na kayo ha. Kapal ng mukha niya. Kilala mo si Papa Dudut, sabi dito na yeah, kilala ko yan. Sino hindi nakakakilala kay Papa Dudut, diba? Diamond, grade 4 diamond. Grade 4 diamond. Ah, okay, I do remember you na. Yung ano, yung cute din na bata. Yeah, naalala na kita. Yung inambush siya ko dito sa may harapan ng pintuan na then nagtanong, "What's your TikTok account?" Ganyan, nirelay ko sa kanya. I do remember you na. Do you follow me on Facebook? Ay, Facebook, on TikTok. Do follow me on TikTok, likewise with my Facebook page, Constantine de la Cruz. Tama ka dyan, DJ Max. Magpasalamat tayo dahil buhay tayo. Tama! At mas magpapasalamat ako sa'yo. Mas magpapasalamat ako sa'yo, texter 4637. Kung magpapadala ka ng pagkain dito, kahit yung tira-tira na lang na handa ng birthday ng anak mo, diba? Ah, puro ganyan-ganyan na lang. Good morning daw po sa mga nakikinig sa atin dyan po sa may Kahel de Fun Quirino. Hello, hello po sa inyong lahat dyan. Good morning, good morning, good morning. Sa mga nakatambay po sa ating programa sa mga sandaling ito habang ang sarap ng higup ng kape at nakikipagchismisan sa kapitbahay kung anong nangyari kagabi. May mga ganun, yung may daladalang tasa pa ng kape. Kasi kunya-kunyari naglalakad, naghihintay lang pala ng kausap sa labas. Tapos pag may lumabas ng ganyan eh, ambong nga eh.
Diyan na nagsimula yung ano yung panghapong topic. Tapos pag naubos na yung kape, yun nga yung masakit, ubos na yung kape, andun pa rin sa labas. Nanigas na yung mga sugar-sugar dun sa gilid, eh, andyan pa rin, nakikipag-usap pa rin, di ba? Tapos pag uwi sa bahay, alam mo, mami, sabi ni ganito, oh. Ah, eh? Pag-asam mo na garod yung plato. Lunch na eh. Kanina ka ba namin tinatawag? Di ka umuwi, di ba? Lapit na naman ng lunch time. Ano? Tatawid na naman ng pananghalian. Shout out sa lahat na mga maglalaban-laban ng pickleball sa San Manuel Rojas. Hi there, Lay. Good morning. Wala ba tayong almusal dyan? Maglalaban-laban daw sa pickleball tournament dyan po sa may San Manuel. San Manuel versus Rojas or San Manuel Rojas? May ano pala, may barangay na San Manuel sa Rojas. Shout out po sa nag-Kokyu ngayon. What's Kokyu? From Joshua. Ano yun? Sino po ano? Kasi di ba may pa-suspense yung Etiago eh na... Ang tawag dito na may darating daw na banda dyan sa Etiago. Sino kaya yun? Do you have any idea, guys? Sinasabi rito, nanonood ako lagi ng radio. Oo, galing ha. Nanonood ka pala ng radio. Buti may screen yung radio ninyo. Shout out! Eiderdam! Grade 4 Diamond, in the first day of school, I said hi and I always knock on the glass. Yeah, I do remember you na. Pa-shout out from RJ. Ibra-block na kita dyan, dang. Akala mo di ko alam yan na may lahing Bicolana yung nanay ko kaya alam ko yan. Tsaka ang inyong lingkod ay may pagka-Ilocano. Again ang ating text line na 09-35-810-8217. May natira daw na pansit pala. Gusto ko yan. Padala nyo na rito yan, please. Wala akong pagkain, gutom na ako. Kahit ano na lang na natira dyan, kahit nga yung kalahating tender juicy na hotdog na hindi natuloy ang kagatan ng anak mo, okay na. Padala nyo na po yan dito sa Tops Radio, yung palabok na tira na yan. Ano pa sabi rito? Pa-request nga po ng song na Baby Dolls, back to back with Hawak Mo Ang Beat. Wala na, tapos na tayo sa mga dance songs natin. Pagbibigyan kita kung idadala mo yung palabok na yan dito. Alam na request lang, wala man lang, give lang. Wala man lang take, ganon. Give and take to. Uy. Di pwedeng ano lang, request, di ba? Bigay ka naman ng pagkain dito. Anyway, let's get back to the music mga kabatid. Someone requested a song from Masculados a while back. I've got your song from Masculados with a song called Sana Mama, back to back with Sex Bombs. Bakit Papa? O, di ba? Kung merong Sana Mama ang Masculado, meron din naman yung Sex Bomb na Bakit Papa? Sir, kailan po uulan sa Manila? Mga ano, alas 8 ng umaga sa February 31. Good morning, DJ. Good morning, Nix. Pride Heart 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabso Radio, Real Radio.
1: In the morning, and we're down here with the greatest love song program. Still here with me, Mimes DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Anyway, big shout out to all of you guys. Nakakagising pa lamang sa mga sandaling ito na medyo napuyat siguro kagabi. Gawa ng marami-raming alam nyo na. Nasaan yung nagsabi magpapadala ng palabok? Tesla 463. 7. Nasaan yung palabok tayo? Baka, ba't parang uulan? Parang hindi ganun kataasan na sikat ng araw. At the same time, ang tawag rito, medyo mahangin na hangin ng labas ha. Mukhang nagbabadya. Ilan na naman ba ang nagkarwash sa inyo naman sa mga sandaling ito? At ganito na naman ang mukhang weather natin. Diba? Parang uulan na naman. Pwede ba hinay-hinay lang kasi sa pagkakarwash? Yan talagang pinaka-nakaka-attract ng ulan eh, pagkakarwash. Diba? Ay, huwag mong iniba yung topic. Texter 4637. Ano? Sabi niya kasi dito, DJ Max, bakit wala kang question for today? Pero sasagutin mo natin, no? Gawa nga ng Sabado ngayon, i-re-rest natin ang ating question of the day. Ikaw nga itong ano eh, ang tawag na rito. Nasaan na yung pagkain? Yung palabok na sinasabi mo, yung tira na palabok. Sabi mo, iaabot mo rito. Ikaw talaga, hanggang salita ka lang ha. Texter 4637 ha. Uy, nakikinig sa atin si Madam Tonyang ha. Hello there, Madam Tonyang. Di mo na naman naabutan yung song, Madam Tonyang. Sayang. Wala yung script ko dun sa ano niya, sa pangalan na nito, sa promotion ng kanyang pabango. Ang Bang Bang Low Perfume, mga kapatid, sa mga nais mag-avail nga po dyan, pwede nyo i-check out yan sa kanyang mismong TikTok account or search lamang po ang Bang Bang Low Perfume. Lagi ako nakikinig sa'yo, sir, sabi ni Jonathan. Talaga ba, Jonathan? Shoutout po kay Lamar Adriano, Teresita Butak at Kate Manzano from Taps Alicia po. Hello there, Mar Adriano, Teresita Butak at Kate Manzano from Taps Alicia. Ano, mga estudyante po, mga F2 din, yan ha? Or mga teachers. Alin po sa dalawa? Parang andito si Jevy ah. Parang nakikinig si Jevy ngayon sa mga sandaling ito. Jevy Belmonte. Iskayaw, di ba? Ano niya, iname niya. Hello DJ, good morning po. Nakikinig na po kami dito ngayon sa May Patos, Santiago City. Habang naghihintay na mga kasama namin sa trabaho at magbubuhos na daw, nagagalit ng aming foreman. Pakisabi sa foreman ninyo, huwag muna siyang magalit, baka siya ang buhusan. O diba, dinaniga siya ng tuluyan dyan. Anyway, ang ating text line mga kapatid, 0935-810-8217. Sa mga sandaling ito, tayo nahahagip ngayon. Diyan po sa May Taps Rojas at Taps Ilagan. Good morning po sa lahat naman nakinig sa atin sa mga sandaling ito dyan po sa mga lugar na yan. At sa lahat po na nahagip ng radyo natin sa oras na ito. Jay, good morning po. Hello. Yun lang, bitin yung pabati. Yun lang, parang sumuntok ano, tas tawis gal. Sabi niya rito, ang layo ko sa DJ Max, papaano ko ipapadala sa iyo? Andito kami ngayon sa Ilocos Norte, dito namin i-celebrate yung birthday ng anak ko. Echos ka. Nasa Santiago ka lang, alam ko yan. Texter 4637. Oh, Ilocos? Saan ka nakikinig? Pa-shout out po si ano to, NC Kai or Nick to, Nick Amoncio from Taps Alicia. I don't Nick Amoncio from Taps Alicia. May mga nakikinig sa ating ngayon sa ay hindi, parang nanunood lang, nanunood sa ating live ngayon diyan po sa may Taps Alicia, mga estudyante po natin na masisipag mag-aral. We. Talaga ba? Ewan ko rin kung nakikinig sa atin ngayon sa my Vine yung ano, yung mga young broadcasters natin, yung mga ang pangalan na nito, mga TV broadcasters po natin. Yes, of course. Ito talaga naman. Masisipag tungin mga ito. Sige nga. Kung masisipag talaga kayo, de, wag na nating amunin pa. Baka iba. Anong grade na kayo, ha? Ba't nandito kayo sa live ko, ha? Umulit kayo, eh. Kakulit. Anyway, for the... grade 12. Mga grade 12. Sakto. Instructor din ako dito ng grade 12. Ay, hindi. 11 pa lang pala. Hoping sa grade 12, maging teacher din nila ako. For the meantime, let's get back to the music. I've got you a song from One Direction with a song called You and I. Back to back with 5 Seconds of Summer with a song called Amnesia. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Congratulations, Taps Santiago Campus. Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Taps Santiago Campus. Congratulations, Taps Santiago!
2: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng Taps Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan? Sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TAPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TAPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

The Wasik Cycle Mind with I. Still right here. At 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 11:28 in the morning. Happy lunchtime po sa mga nananghalian na dyan. Sa mga nakatambay sa aning programa habang sila'y nasa aning kanilang mga trabaho. Good morning, good morning, good morning. Mamaya nga po, ano, makakasama natin si DJ Echo para sa kanyang programang The Love Songs Parade. Big shoutout po sa mga nananatiling nakatutok sa ating programa mula kanina alas 8 hanggang ngayon. Hello po sa inyo lahat. Bakit ginagawa? Hello there, DJ Max. Good morning. O shoutout naman sa dalawang kids namin, sina Harry Jean and Harrison Ford Dulatri Abalos. At sa wife ko, Diana Grace, na nasa SG. At si It's Me, Emil Abalos, ng Pagrangaya na Ramona. Thanks, DJ. Ganda naman pangalan. Harry Jean. Harry Jean ba? Heroine pala. Heroine. Heroine at Harrison Ford. Social nung Harrison Ford. Eh, no? Lakas yung maka stateside nung pangalan. Ang text line ay nananatili sa 0935-810-8217. Pangungunahan ko na kayo mga classmates, ano? Iba yung text line mamaya ni DJ Echo. Although pwede nyo ipadala yung mga mensahe ninyo dito sa ating text line. May sariling text line na bit-bit yun. Ay, 11:30 on the clock mga kapatid. Sa mga di pa nananahalian dyan, mag-lunch ka rin naman. Sumaod ka kahapon eh, di ba? Pwede-pwede kang kumain ng masarap ngayong araw. Araw nga po na Sabado ngayon, August 29 is our date today para sa mga nakalimot. Baka may mga due date kayong nakaset ngayon at nakalimutan ninyo yung araw natin. Today is August 29. May 31 ng August ha, baka nakaligtaan ninyo National Heroes Day yun, araw ng Lunes. Holiday kaya sa may mga pasok sa Lunes. Uy, congratulations kapatid. Ayun, double pay ka. Makakadagdag yan sa pagbili mo ng Biogesic, pagbili mo ng ano pa bang gamot ang tinetake mo ngayon. Kakatrabaho mo yan. Pagpahinga ka rin naman kasi, di ba? Sa mga nakaplano naman dyan ng bakasyon na nag-leave nung Friday pa lang, di ba? A vacation leave no Friday hanggang Lunes. Congratulations, kapatid. Sa haba ng bakasyon mo, di ka kaya kunin ni Lord niyan. Sobrang saya mo niyan, di ba? Grabe ka niyan. Anyway, shout out po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon at nahahagip ng ating stasyon. Ito nga't wala ngang matinong pagsikat ng araw at medyo mahangin-hangin yata sa labas. Kasi nakikita ko medyo malakas yung ano eh, yung sway ng mga daon.

0: Nakakaantok na ako sa mga songs. Gusto ko nang sumayaw. Kanina umaga pa nga yun. Eh ganun talaga, greatest love song nga yung awitin natin ngayong oras na yun. Kanina, di ba? So, mga love songs yung pliniplay natin. Ikaw na. Ikaw nga itong wala pa yung palabok mo. Happy birthday, DJ to Mama from Mama and Papa. Thank you, DJ Matt. Happy birthday, TJ to Mama. Pa-request ng Dancing Queen. Dancing Queen, maya-maya po. May preplay natin yan sa programa ni DJ Echo. Ano? DJ! Padala ka naman ng pagkain dun sa bahay. Doon kila, ano, Tito Caloy Viernes, andun lang ako. Yung, kung may sopas man, pansit, ipagbalot mo nga ako, tapos ipadala mo na lang dun sa bahay. Kung may malagkit, ganyan, namil. Padala mo na lang dun sa bahay. Kasi ano, nagugutom ako eh. Walang pagkain, walang matinong pagkain makain dito. Papel lang yung kaharap ko, di ba? Baka naman, TJ, padala mo na lang dun sa bahay. Hintayin ko, ha? Tumatanda ka na, kapatid. Kailangan mo nang mag-asawa. Huwag ka mag-alala. Mayaman naman kayo eh, di ba? Si Papa at Mama muna bubuhay. Grabe naman. Inasa naman no eh. No? Hello, hello po to Mama o family na, ewan ko, nakikinig siguro sa atin sa mga sandaling ito ngayon dyan. Sa Quezon, San Isidro, Isabela. DJ, ha? Abangan ko yung pagkain. Pag wala akong na pagkain doon at na galing mismo sa'yo, minuminuto kong isyo, shout out ang pamilya mo. Grabe naman pala, no? Anyway, tuloy-tuloy po ang pakikinig ninyo dito sa ating programa. For the meantime, patarastas muna tayo mga kapatid. Hoy, Texter 4637 hanggat wala yung palabok, ha? Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Wheel Radio.
1: TAPS. Taps. Radio.

0: Hilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.
4: At talagang ganun naman natin sulitin ang oras mga kapatid. Sapagkat ako'y nagbabalik sa iyong papawid. May rhyme yun ah. Hayaan mo na. Anyway, 11:45 on the clock. Magandang tanghali pa rin po sa inyong lahat. Maligayang pakikinig rito pa rin po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. A real radio. May lang segundo na naghang tayo doon. Ano? Big shout out to Enrich Gozum Denzel, which says here, good morning DJ Max, pa-shoutout naman po dito sa 4A Car Wash sa Ilagan. Nakikinig sila habang nagka-car wash. Ayun, di ba? Hello po, hello po sa inyo lahat dyan sa 4A Car Wash. Dyan po sa may Ilagan City. Hello? Baka po ba na makalibre ng car wash? Layo na pupuntahan ko. Noong Santiago, tas sa Ilagan pa ako magpapa-car wash. Hindi ba naman ako niyan sampigahin sa gasolina? Ano? Sa diesel pala. Sa mga hindi pa po nananahalian dyan, anong thought process ninyo? Tipid-tipiran o wala na talagang budget? Lumipad na kagad lahat-lahat din. Alam mo naman talaga, meron ka pinag-remitan, wala naman eh. Sarili mo na nga lang yung binubuhay mo, tinitipid mo pa. Kumain ka kapatid, kailangan ng katawang ba, physical mo yan, di ba? Paano ka makakapagtrabaho ng maayos? Paano ka magiging isang mabuting mamamayang Pilipino? Hindi ka kakain, di ba? Pag di ka kumain, magugutom ka. Pag nagutom ka, manghihina ka. Pag nanghina ka, wala kang lakas magtrabaho. Pag wala kang lakas magtrabaho, matatanggal ka. Pag natanggal ka, di nagutom ka lalo. Pag nagutom ka lalo, magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, di mamamatay ka. Ay, ako nga kasi kapatid, kumain ka. Diba? DJ, shoutout po kay Uno Bangsit. Ang antot naman ng pangalan na yan. Uno Bangsit, sabi dito sa ating text line from texter 0985. Sige, bahin ko na lang yung song request ko, yung Palagi. Palagi by TJ Monterde o Palagi ka na lang request ng request pero wala pa rin yung Palabok? Ha, text are 4637. Nasa Ilocos daw. Nasa Ilocos nga, sabi pa niya kanina. Alam mo talaga, totoo eh. Nakikinig ka talaga sa akin, nandito ka lang sa Santiago na naaamoy ko yung Palabok. Pag di mo pa dinala yung bahala, napanis na yan dyan. Big shoutout sa aking tropa, Olsen Earl Manangan na nakikinig sa akin ngayon. Ay! Saan ang lakad natin mamaya? DJ, galit na si Uno Bangsit. Tawang-tawa ka pa, ikaw kasi inasar mo. Uno! Tadyakan mo sa tagiliran yan. Kung ayaw sa tagiliran, dun banda sa may ano, sa may bagang. Dinabagangan ka siya ng di oras. Hello po, happy listening po sa inyo lahat dyan sa mga nakikinig sa atin. At sa mga nakikinig pa rin po sa atin sa mga pale-palengke habang naghihintay ng mga customers. Hello po sa inyo lahat. Magandang tanghali. Talagang parang hindi nga ano, araw. Sa mga naglaba dyan, oh, may oras ka pa, akasin mo na. Sa kasi talagang parang walang chance na sumikat ng tuluyan yung araw. Dapat ganitong oras eh, tirik na yung araw. Feeling ko maya-maya, uulan na talaga. Kaya may oras ka pang nalalabihan. Bahala ka dyan. Sayang yung downy. Masakit doon, hindi naman pala downy yung ginamit mo. Ano? Joy. DJ Uno Banglon na daw. Siguraduhin mo naman kasi Uno na naliligo ka talaga. Hindi ka nasasabihan bangsit. Sino bang mas bangsit sa inyong dalawa nung kasama mo? Feeling ko siya yung nagpa-shoutout sa'yo Uno kasi alam kong mabango ka talaga eh. Nakil ko lang yung tawa pero hindi talaga ako natatawa. Seryoso to. Mabango ka. Sabi nila. Larawan ko ang unang nakita sa umaga. Magkasama-sama po tayo muli mga kapatid mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Mula Lunes hanggang Sabado po tayo nagkakasama-sama. Diba? Ganun ako kaalipin na salap. Ganun kalaki ang aking pangangailangan kahit holiday pumapasok ako. Ganun yun. Kasi kailangan ko ng pera guys eh. Pag walang duty, di... Hello. Hello rin po sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan habang nag-road trip at tayo ang background nila sa mga sandaling ito. Kung may road trip kayo, kung gusto niyo na may maingay na kasama, gusto niyo may katatawanan at hindi boring ang road trip, isama niyo ako. Kahit hindi tayo close, tignan mo, mararamdaman mong close tayo talaga eh. Ganong kalupit ang ano, pagsasama-sama natin. Kahit hindi kita lubos na kilala, kikilalanin kita. Anyway, mga kapatid, again, makakasama po natin mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon si DJ Ego for the program The Love Songs Parade. Pakatutukan nyo rin po siya. Shout out, DJ shout out po kay Jessica Gapusan na pa-burger naman kasi nagsweldo na kahit nag-voluntary exit na siya. Wow, voluntary exit. In short, away. In short, resign, di ba? Voluntary exit. Jessica, baka naman, pahingi naman kami pagkain. Asan yung sisig burger na sinasabi ninyo? Abutan na ng taon hanggang ngayon, wala pa rin.

At pakibuhusan nga po doon si Jonathan, etong pwede ninyong gawing pundasyon dyan sa totoo lang. Sa payat na itong taong to, pwede siyang gawing rebar. May buhos nga ni. Etong si Jonathan, sa kanya nauso yung nga ni doon sa ano eh, sa fees eh. Kasi mukha itong fees of ano eh, feesan na food powder. PJ! Nasaan na yung pagkain? Balita ko, wala pa daw dumarating doon sa bahay. Anyway, nag-request si Texter 4637 ng palagi. We'll be playing that back-to-back with Abba's Dancing Queen. Manatiling nakadutok dito lamang po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging talandaan. Mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. Abangan niyo po si DJ Echo 1-3 in the afternoon for the program The Love Songs Parade. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Looking for good news. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: This is Tobias Fournier, Mixed Club of Antique.
1: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
3: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
2: Sinong walang assignment?
3: Ah, eh, yun lang.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan saang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy. Lasing ka, no?
2: Hindi, no.
1: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ae, yun lang! Busit na to!
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na... Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Oh, parang problemado ka, Bes.
4: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Ah eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: bilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Batch, kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: You're listening to 107.9 TAPS Radio. The community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAF sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: ang iniisip mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.